0: Matayo echehandi chiri kumina vetranu erisuka okumulala huwa makumi avere no muwuma eriyehindira ukuwa makumi avere no munane. Okoveru webio avere akalua omoche huo che Galilaya. Yesu mwaluria omombaro shitiro ni Sidoni. Nerumuka limu uoma wekanaana washera omombaro esho. Mwa yelake raje, mwa ame, mwa la wa Daudi, ungeri obulie, mwa re wage, awetwe, olobe ne shitani. Nibwa mwata mushubiri ya chinywa, ave, abalembi ave we, mwabashera hakuhi, nare mushababate, mwche vecheko kunde, anamutu kwama, akakandalia. Naye mwe shubiri yabo, naye mwe shubia aje, natu mawabosana neshumbuli eshiherire, eshumunyumba ye Israeli nyesha. Nerumuka lioyo mwasha, neriku kama embereshewe aje, muame ngwechikaye. Abere ashubia inyobuatre. Siri uwene erimia umukati wabana. Nere usherawu wahebwa. Naye mwubuatre inga muame kwa nene. Nehebwa hekanalia obulagalira umukati. Obu katro wonga okochesha chavi nye hiyo. Nero Yesu averia shubia inia mwerate mukali. Wikiriri ya wawo nevo nene. Ukorerawe kushundire. Nukundambieyo omware wewe mwalama. Tukangatere engulumbuya.
1: Kristu mwalambawe.
0: Wa Kristu wanzo wanya muhanga shalom. Enjili engulumbuya eyo tukalwa okwe horekerenu ya mabilwa ya kanganisha gukutu birikirwe ribia nubwikiriria obu trunga nene uwimene ndeke kunde tukaba neka hanu ubwikiriria bubu katukuna. Ni wambu ngokutu tenu wikiriria ni wambwerio womora yenge wanyamuhanga. Eri yihira umubutro chibwewe. Eri yeketera. Hatre huwe kumbe. Shetu wanga kola omwasi woshi woshi. Ngana wate wikiriria mbeno. Ye ndui. Yobo yengobu wetu tuenga ba Kristo. Utuwana mabiyo wa mungu lumbo yenu. Bakaka na ye ukubwikiriria. Ubu mukali. Owekana. Mutu kanu wanda kende kengo. Kumwashira Yesu ni wambu. Yesu mukangiriria. Kundini abirio wa engo lumbo ya. Yaka tulaga na ya. Bo. Na kandini aneshinda kende ke. Ni wambu engo lumbo yeyo. Engo koyere nakagala kanene. Omobo yengo, wetu, naruyo yu kwa sheratia. Yesu, akamure tera, ubulito owabia nabu kunde, mwale wewe, avia, ini aperegalua okobero venena. Kumbetu wamenya, omuulu, avia kakangiriria, Yesu, bo, mwagendera, aba Israeli vasa, bo, abo babia katu alera, ikinyo chanyamuanga. Bo, ibuwa, mupa irabate, bo, wabanene baka muhurekerele, lakini baka kungutra ama tuwe wabo. Iba kamula balaba ya muamesho. Asha baka mutondola, mbu indiliru yutu na muashi, bo. Eche handa chewe, chache, no, bo. Neru akende tuwirache. Umu anawa muli woloyu, akende tuwirache. Aneru kundulia, ni wambo aba Israeli mu mubabula ubukiriri mubaca mukiriri ni wambo ubukiriria obumukali oyuka hulawa omungu lumbu yenu owekanaama oyuche mu Yahudi ebuka kangana ya abali handa nabo kuba kende shashabulwa na Yesu Kristo kundiyo ba Yahudi mubakungu chamatwe wabo abashire aba Yesu asereri mbere akatulagania chinywa echareka emyatrumwa na tata wewe muba mulenzi arenja naro yoyo mwaluria mwaluleria handa ruwe engulumbu yeyi twavrevia yevri tuhika mwe na tubwa kumbe twa bitu nemu yibulia ngaye na mwingira omometre mayetu ngayina mutu wa ticha erehendula obuyingo bwetu kumbiye tu wa ticha erehendula obushu obwecheho ni wambo ahaburiri obotrekane kumbi twatreka bo ahaburiri olwanzo kumbi twabye bahimbi abo lwanzo kunde twabirikiriria Yesu Kristu oyuwaye herera okwitwa ya niru mwinjili yono mtu kana lutuo wa Mungu lumbu ya mtu kana lutuo wa ni wambu Yesu yu wana wana mwashangala mwashangalavu sana nubwikiriria obokoyo wa mwashera niru mwelu ni amu amulate na malangera uli nubwikiriria apu nene kweishi evyo ukashonda betoke erekolega chika vile kine wanchubwikiriria ne chindu chuwene kusebusebu ni nduyi eyobu yengo wetu kumbe etu hambere rabu ponde kende hasa kumbe ewalangereka omu matake kuwetu awe birubyushi tukakolerana ebebuya tukikala omu luanzo omu ame abieninyo
1: na wabiena.

0: Nero tukebuka oloholo nirilubukare we muame tuka kuherera umukati wovo ingo nuluche hilo mulamo. Tuka kushima kunde muwa tuha eritorera erima nemberesha unare kukorera. Nero tuka kushaba nare kulakira tutetubie omobu uma omumutima mubu irire. Tuka shangira okomubere noko musasi wa Kristu. Mwame webuke eklezia yao eye buwene echuhu chusi uyire yumumbu irire. Omolwanzo hawoma na papa wetu leo weri kumina bene na sikofu wetu sikuli paluku Melkisedeki ne chitunga chusi chavakar. Na balayire okome shabe yetu abakuni, avale omobe handabi yetu, abachivichi, abakalui neri avshana, nobuhanya obwamalwa abushabo ulande kubo. Webuke na bali chetu. Aba ire utuoseri, iba na ike chere erilubuka. Webuke Shabali, Victor, omukara wetu, Aimar, matulu chishindo, yotu utavalaye muliolo. Nakoyo, okukomplex, scholar, disantener, oyu kendi ya travaliwa muna wire. No mwana, oyu watushianaye, ama behwa, ama yenga vere ambere koyo oyo tukatwa le munabwire ya travel bawe ukokayebo omuchaka kala tubushubu wawo ne tutwibe ne bene tukakulakira utuwanyire tutoke hauma na Mariamu buyirire mubekera na nyinya wa nyamuhanga abatu mwana babu yirire bosi aba kwanzishaya okome uluyosi ereshangira okoboingo butrabahwa tukupepenere kuhalamba Omu Yesu Kristu muwala wawu. Ukuri nariwe haumanaye. Omu ye olukengerwa nubushike bushi. Okwiwe nyamuhangise mutoka biusi. Omobu umabamu temamu buyirire. Okoveremo neveremo.
1: Amen.
0: Chacha wetu.
1: Oye lukula.
0: Enere obrisiki wawe. Owa mewa ugwase. Ebisu ndire bekoreke. Omoji ongo. Utuwe munabwire. Ebyale vetu ya bulechero. Utuwa njiro kumaru. Kande si utule kitu kwa singo na maha. Igwe utulusaye omobobe. Amen. Tukakula keramu ametute utulusaye. Omobu bibusi, omobu wenge buwawu utuhia mbolere yomome ulu yetu. Tutoke ebiru vyoshibu sana nubuwa chicha voluko ulu wawu. Irilwa omomalolo, nerika kiribwa okotsuguru shushi shushi. Itunalindirire, mere iketera, eriashari umushabuli wetu Yesu Kristu.
1: Mwenye kutoche na usikeni wawo, okoremo na beremo, amen.
0: Kwa sababu sana mbolere, omome tema yetu. Ne hoshi hoshi eyo tuka kulere mibiri tuka watu temwa me Yesu Kristu.
1: Na
0: mabaho bolo bwaye. Isi wale baya malolo etu na huwikilia buweklezia yao. Ureke itekane ibiengu mango kuu nasundire ute hivya. Yo uleho naritavala okuveru mwane. Embolere yo mwame ibiene nyu okuveru vyoshi.
1: Na mwje nao.

yuye kaluma uko hemoroide tu tukanza tuchengombe na u ushake nira yowunde utichana biachero chiuma tu ene namu kwa miredio eri na moringa ambomonga nga moringa ria maserayu na nama hamba adrese ya nerio na inama yayu uko ngambo hemoroide tukana varabandu hemoroide ikana lumayembendi hemoroide ikale komoveri uwa viuka yuwanga unaluhire kutsevutsevu. Hemoroide ikale kuwa uwa viuka kuwa vringabuata omomoveri. Hemoroide ikale ka neviyari uwa viuka vyanga wama sombole vyari chino shintranzachu. Hemoroide yeyomu hulikiriri mwanzu. Tunemu watika yaba kwireyu. Kande yenemu lama antuka tukasimo Mungu. Eshodawa siyaviri hika. Owa moringa reno tune omoveru evi promosyo. Ukende yekasa mwala, ukende yekasa mwale wetu, kutse ukende yekasa mama, okomwati uwe muruide, mbeno ya kuhamba habu imibiri, irikalabu nene, mbeno kuchitumbi, ya kuhamba mbeno ya retendebi uka kuleri nga masporo, kafizike kake tu, mbeno ya kuhamba omula brevia liye tu, abandu haba, tunemu bawe ticha, okongambu ye muruide, vanemu lama. Tukabri kiri abandu haba usi, haba virikuwe vikuba, abandu aba nene babirelwa lero mu bikuba abandu aba antuka tunamu baho ko bremoxi ale tunamu tro ko dawu kitamu bremoxi eyika wotika ye chikuba uko we chikuba cha unga chikaka mu mulero kutse chikubi cha bya chikaloma kutse amabikolo mubiri nero iwowa nibombo ereho mula uwabya nga une mutro muka ne omukina bya katwika twika mhm abande abo muibo omuchikubechi ukalangire tu ekikubiki kaluma na inyalangire chikubanga chabere hateramu eben akabya birya ne byalya ne rikalangire byalya ebyo ebye byanga byamasi alumu chikuba abantu abatu namu bahe dawu kande omulabira kala ko Mungu tu edawu iya bawe ticha na ushodawa shabandu abasha birihik ukende biwa bitunga katambi omumubiri wawu kutieke yo kundemukana tu kwa mahara na hale tamba ya dress eyo lupitali olwa muringa muringa muringa muringa berende muringa berechi muringa ni lupitali muringa ne munganga oyo na everybody kabisa nayo kubukoni akanza tingombe inia kukanja ngoko na chechi ndo chaka itokera na ikuta dunge dawa akabina ni muwetika yabandu kande tukabora abandu tutino edawa tu isi twabya tukasa edawa tutinkunde situ witu kumakuta. Abandoba neba kasa edawu. Na mabi yayu. Hambe nombeno. Singute sheritu kira kwe dawa. Kutsa na mabi yayu. Shanganabi ya nene. Ye. Yeah. Owa moringa tuwa breva tangazira. Tuti abake kulu. Aba veneri. Turuwa zieme aj. Abandoba. Abakare haekar. Eye shofranga shabo. Kwa mfano. Tuwa viepi misho mundu. Tuka yali vya amakunia uwa kwire. Mbeno wa makuni ya yu, angalire edawe eya ngabere eya $100. Na efaktiri ya yu, tukaga bayo mara ine. Na yu mundo yu inanganabi inamatuwele nga $5. $5 ya yu, antuka etuwa muhe dawa kunda abandu waba. Akagala kiribu tribanganata sharu ndia makuta, kakabe kabareke hamu. Na yu abandu waba tunimuba weticha kutsebu. Tunasingo komu na utu kwa bandu omoma kamu eyu. Nabo banowire no murenge. Echindwecho tukanabura bandu. Tukanza tutungumbe. Wamabi unayasimo mkoni. Unayasimo mkoni. Antuka isi wasi ya leka. Isa hali dawa yusi eyune mkoresha. Antuka nirilolo. Kumbe tu iwabi unio monjengomu aho. Ihali hindo hiyotu ikabi inemukua ticha. Okuitaka kaya maulu. Okutaka kayemichi, okutaka kuhubutiri, waye dawa. Wamata yile kabutira dawa. Antuka chikana vya cheroche umibu anakere, ukano uomobere, inyama ibilitroha. Na kagala kerita shabu tuanganai kurukulupiteli, kakana bola. Nerio, akatambi, aka kagala e uchina uteko, mbeno ukindima ya wamai kurukulupiteli, e address wa mabe hongoka baba mama mugala utituna inga yayu e une mwindihika kande wabihika suwa ngatuobola. Tukabiri kira bandu wabu usi. Aba witi yoluba anza
au lui.

michi. Kwanzo kungambo ye michi, tuwa bareba tangazera, tutie michi yeji, tuka tuwa kuhe dawa. Eo ne mukoleshe dawa, na ilo tuka natasha vitu ne mukula vya, omove ndeviuma, evike wetika ye michi, na ilo ye michi yeyo, iya tuke repo kero, echi edawa yonda kio momovere, halia tunawutu okobi mambali mbali, evika himata, evike kaka ye michi, evika tula tuloko momovere, omaviko kulupitelo lwa moringa, kuchukoba wiriko kulupitali yolu, mbeno mwabere yelangerera, kundi ukuredio, isi tuwa shaibia tuka kanyahe nene, ini mawehi, tukanza tutungumbe, na uwa pimelile ngeishutubo na ingatari ya yo kwanza. Kande, tukana burabando, tutukulupitali, sivu ambweri yo kulupitali baka kwa mberayo, wando wana baka saga, nangana yayo, nerena ya sangalaba ma eva mene hamberayo, ambu naba retro hakuti ambu basi tu. Nita naba na mkuta sinangalua iye. Yeah. Ukawa viko kulupitali. Ngokuna unalio weo lumbalo liye lukabuga. Utinje adresa na mami nyayo na rewasa. Ukawa viko kulupitali tukana kupokeranda yake. Abanga ngabe tupani yao. Na rewa kuandikira karne kuti efish. Efish yeyo. Ikabia ye nimero yao. Eyo banga naba kandika mwa evi yao. Nero babi kuhandikira akarni yako antuka abandoshe valere haku. Oko resepsio kwa ushua ngesi yao nesho frangi ye. Kande babi kuhandikira karni kutie fish. Nero eche kwanza itua kuleta kuchipimo. Kutse itua kuingiri omo. Itua kuingiri omo omo chumba. Eche rimwe. Eche rimwe. Echuma eche kapi misayabando. Nero babi yomo. Echume chisibu ambu chikase wako mundu. Wamebi buliaba virika halia. Chama kulandambi nene. Chikali 5 minute. 5 minute jitu siri. Nari omu 5 minute ya yu. Chikali chinemu kanja. Ebi usi ebiri omonda. Ama kunia usi o wabiri kutimbatimbamu na wabiri kuikalamu. Nari chavi kanja na uo. Atabu siriribu utineru kendi ikania. Ichi chene chene chikaka na achitu wa mundu ono, estoma yewe ikaloma. O mundu ono, ichi kubachewe, cheluere. Na kwa nene tu, wabi nakubuli ambu, uka yowutu antuka autu hakaloma. Neryo, tukana burabando tuteno, ere menyeno bukunyobo ukwire, ni chokove oma evi anga kuwe ticha ere la maluba. Ere taminyo bukunyobo ukwire tu. Konde, itu nasi, itu wabanganga, kunde esa mukabi munie yu mukabi munauti emebati yenyu ayo mukabi emune mukolesha kuti ama formula awomwa berega okumakuni mbali mbali neribwano abando banen tukana babura eritende menyo bukuni obo ukwire ukawaza waza mbeno yangabi emoroide mbeno yangabi ni kiste mbeno yangabi ni tifoide mbeno yangabi ni esto ukawaza waza. Na ukabi unemukoleshe shodawe shuka waza waza. Kwa ukala ngira. Na relamari yao. Rekabiri ya makala. Na ukawabi minyo bukoni utantuka. Obukoni nechu machama vika ngania. Ngokona abrelo ala estoma. Na ukabi unemukoleshe shodawa. Ukaluwa kola edawa. Eyine oku estoma. Kutse yangaya hambanganano bukoni obo ukwirechi. Obo ukwire. Na tukana burabando tutino. Eripimisha. Nicho kubinduwevi wene omobu ingobu wa mundu. Erita pimisho omoveri tu. Kundi eripi misha. Ukaluayu. Omunga anga ini ya mawe kubiranga. Omoveri wa wosu siriata. Ama etia mawe ni make. Omomoveri. Kutse esukeri ya mawe ya vere vyana ni omomoveri. Nerekana kubrat. Uterike hiyo kwiri ya kubinduwevi sukeri. Kutse utelibu kwa ikasaroko. Okwiri ya kumatunda. Kunde eritendibu kwa kulishu kubinduwevi. Ama kuni. Anemu vyanga kabu komuchi omo mwere wawu. Neru eripimisheni chuwene. Neru tukabara bandu. Doktere muringa iye kwanzi yuwe newene. Abarita yesengat ibuwa tu. Okobole mundu oyuanziri omo mwere wewe. Oyuanga nanza tituna inganza ngayopimisa ya. Kutse ngata ya livya echikani kendere anga nichi. Atukulupitali erita pimisha shuwe nderehane safra. Kutse shindi kulihisha eshe chipimo. Neri ukendi yasa.
Neruwa mburutu inji nali urumure ngeu kuredio. Banamabu ambweno, abanduba ni mupimisha. Ambweno, antuka unemuluayu uwa mabipimisha. Kandoa mabimi nyobuku nyobu ukwiri. Kote omobere wawu nga susiriyati. Mm-hmm. Antuka okwecho na ueu kendi sima. Nero tukana vrabandu tutino, wamase unaya simo mukoni. Koko nali ya kabuga. Wamasa e unaya simo mukoni. Utinjanga yayu. Ali wena vre luala. Isu wanariheka kuluke tu. Oluwa ngana tukira kwe dawu. Konde wamabilo kulupiteli ukashia pimisha. Tukana vrabandu tutino echi pimose dawa. Yeah. Kundi ya bandoba neba kala ngeramba. Kundi ya mabelo alomo vero. Muye mupimisha ye. Echipimo sedawa. Echo kwanze mwa minyacho. Echipimo chechikaka ngaya. Ekwe nene. Eyo bukunibu wa mundu. Neryo ukawabi minyo bukunibu wa u. Neribwa iwa tukanane dawa. Kutia dawa yu. Iwa tukananayo. Neryo chochikali kitu wabura. Abandu no. Wamasuna ya simu mukoni. Esho dawa senahalia. Shabare kolwa. Okubuli bukoni, antuka au ne mwende sobola nechi. Au ne mwende sobola ne dao iya ye kuwe tika yeka. Abanduba kana bulaya, omundu wanga natukire dao yoko lungahe. Kute, omundu wanga na yeka kuati ya makuta. Tukana wala abandu tutino, esho ne mwende bana sheshu tu narewa sanashu. Kunde tukana wala abandu tutine di milfara yomundu kute senge dolare yiwe. Kute ikana vya ne di dolare yekana baholo mundu. Kute ye kuwe ticha okubulumi. Obo bulu erebu wawo. Mm-hmm. Tukabiri kire abandu wabu usi aba kuri ya mibe. Ya mibe abandu wane nebabiri timbaku uyu. Kande omo menge wabu babiri wazabati karenga ya mibe yeno sayere la ma. Antukaba ulikiriri eke yu inyumu na mkwa meredio. Okolu banzulu ya mibe. Trasa eri Dr. Muring. Ukari vya naye omo kwenene ya mibe. Ngane mwendi kutula kwati. Nao, emeva tiye ya mibi. Tuwavere kolayo na bandoba neneva nemu kolisha kuyu. Kandiba sima. Antuka, oyu atuleta pake nu erihikeno. Mutu weticha kutsevo. Tukabiri kire bandoba usi aba kwiri erini. Na muangabia mwanamureri. Na muangabia mdomu kulu. Na muangabia vensenga, ventuita, taranta selubanz. Antuka erini yeji enzo kayo volume. Tunemu lamiayi. Kande abandoba ne mulam ukaali bia twabikwa ne dawa tukana bora mundu tutino wa manza iwe yepimishana hande tu neryo eba kubrubuko nyobo ngabukere kulemo kutse ngabwaberehwa na okongambo yerni tukabara ba mama omwana wa makubura mbo kuri nzoka yo bulum umulete tumuhe dawa amabi ni mundu mukulu enzokeno omubwana mumuta tunzayo neryo abere kulanayo na mwangabi ya naberera miaka 15 na mwangabi ni abera miaka 20 antuka okongambo yerni tunemula mayebuko ni obu no mundu oyo enatokerebi na masubo mukawaida kutyo mabo normal mhm abo si aba uti oluba nzolwe musasi abantu babarelwa lero mu musasi abanen omusasi nemuk abanen omusasi shelisha timbande kyumuchi omumubere oluba nzolu echi, oluba nzolu emichi ayo musasi. Nari ya bandu waba, tunamuwa hedao kandiyo makatambika ketu, nesetu zuru jito sire, omundu ono akavi niya mave soba, omundu ono akavia, inia mavia uko bandu. Aba ngaba katashi uomovere, ngama tasha basulandeke, okongambo ayo musasi. Iwa viku uomovere ni abia kasesa, kutuwa vika ibimbere kwa lingama kuku, muna vire ni hanu habi imba, omunja chahalia, tuwa bikuwe biringa bitingiri. Antuka ukende yekasa. E adresi tu. Eyo hotu kabaneka. Oho kijeki. Omo vile ebute. Eyo kunyomo katu kwa mahare. Mukendi mayo. Esho nimero shetushe telefon. Neryo imo nganatu uberekirako. Hakana vya muendambi. Wabe tuberekirako. Eyo nehare. Itu anakukanja. Ebindo vyo nganakulesha. Okubuko nivu wawo. Eyo neno moma kamwei. Ibye kuwe teacher. Abande bawuchu lubanza olwe mes tukana botre obikuwa mes akases ames ne byenga anemo somo ringa murim abandu aba tunamuba okodao ne michi omomeso ikana byamo
wabikuwa meso nga shashe. Shalisha litroho hanga kera. Kundema ndukana liba ina kubra tanduka. Ninemu wame songa vili litroho kutsebutsebu. Abandu aba mukenda ba letra. Okulupitali olwa Dr. Muringa. Antuka okuwa niya makoni. Natutuwa vili bote tunahalia. Ibiru biusi. Ndambini ndambi situleche nga. Ninanyu tukare ndahalia. Na ishodawa bukira tukakolasho. Bukacha tukakolasho. Tukanza tutengombe tu. Wabina hikahalia mama kutsebab. Aishoda wisi na wisha nekuwe tika yako. Abo si. Aba witi oluvanza. Olwe mbendi. Tunarika niloko oluvanza olwe mbendi. Tukana vura abandu tutino. Hakana bia muendambi. Mbende ya luma. Kutse iwa yu wako bukuni fulani. Tukana vura abandu tutino. Hakabi ya ndambi omubere wabiko la kutsebo. Iwa bianga wama loha. Ehe. Obukoni wangana kola tukana bwatu omubiria mabe loha antuka ishi ya depasi ku Twitter e uchino obulume obo hayimerera tu hakalum antuka obubuka bini bukoni wangana loha kutunalia kola kutse kutunalia heka bindu fulani na riembende ya loma ya mabe loma omochero chium enja cha yalam antuka sari lobanda no hakabye ndambi na uene wen ukayalangerut barero ya mabila biria. Antuka obukuni na moya ngabya homa antukaro ya mabila biriri ye sita la malu na moya ngabya mutwe omutwe eroma twa kunze akabya mundambi omundu wangana bwa benen kutse wangani mano koryo bakugushonda mbisine na ryo mutu ni aloma bomukatambikake iya byanga ya matashuwana kutse estomata iya loma mukatambika kiya tashebenga emuwa ni wambo eunali ali abimuhanda muhanda ya mayeluma yech estoma obukuni bwau wamabi hikukundambi. Ebu anere la maluba. Kutibu anere holoka luba. Buka luma. Antuka. Echomu shabia muka ikasako. Iwa lua yikase tu. Iwa naule dawa. Kutibu anakuli shokosho dawa. Esi ni mundiku watiche. Obobu kabini muanzo. Eyo obuku ni omomoveri. Obuku ni buka wabikula turuwa juru. Katri juru. Sengi juru. Obo merere. Omutu itu ere loma. Ia hikumu turuwa juru. Katri juru. Na mwanga vya sengi juru. Antuka. Kumbaye kuru kulupitali, nerio abanganga, iwe kuwe teacher, eri kukuchi, okomu batzi, kundia mebatzi yeji, yikabi nemuwe teacher tuwa bandu. Tukabura abandu wabu usi inyumuwe berikuwe migongo, wabikuwe muongo wakaluma, antuka, nayo yika yave lomu wa mabibuli abandu wabu kurie migongo, antuka sikaluma kutsebo-sebo. Nerio abandu waba, nabu tuwabreba kolere shodawa, nerio wakabi ina nemunyo dawe yu, omobiro beberebe satu. Kwanza obulumi iwa muhuaku. Na ito tukana burabandu. Eche biru biusi. Obulumi obu bukunibu wawu. Wamabe rehua. Sibu ambu bukunibu wawu. Wamabe lama. Na ito tukana burabandu tutino nirilolo. Wamabe tuwekiri. Echo inaliebu wako mwanzo kuhalia. Kunda hakabia mwabandu. Aka sokulupitali. Ini asina nemo yehamba. Tiantuka embende. Omugongo. Stoma, nini na nini, takaluma basi nene mwagalua, sebu tache munawiri basi wanamani kero kwenye ngongi ikala. Na retuwa muhe dawe, ne dawe ye chero cheuma, ikana watika ya obulumi, ewa kuhuaku. Na retu kona vura vandu tutino, obulumi, asabu wama kuhuaku, sibu mbubuko ni wawu wama velama, na rochikato lera chitingumbe, ewa yekasa. Wabi yekasa, riri endeleshe dawe ekire iwabuwayo obukoni obo itu hakikisha ngoko antuka twa mabetre betaku obo wamabiwo muchi omumubere wawo abande babiri kwa mabeto abande nabo babiri kwa masenga au shayonichi nau ni makoni tu abandu abarenga aba mamabiwo na munenabo momaka mweyo esho dawa shabo shebiri hik kande siwa musikabi akatambika nani yehe tukala ngareno mukatambika ki. Ikabia na yenga ngoma tu na mtu wangabia munawire echikasha vya chero chindecha munawire ini ya vere lama abandu waba tunemuwe weticha hakabia muabande abande iwa kwa ayo tukita mbrushite ni wambu obukunio weshumi kyo manganga zinakuwa na luma sana neruwa vikuwa bululuba nza nga nichi ito tukabura abandu. Erimi nyame na ubukoni, sibo mbori wa mabe lam, iye, ukawabi kukulupitali,
wamabi tukanja akaluma utenduka namo nangabishina shichika nikendera yomo mutrema ali wamabi elewisho munga ngoto inje kunga yuwa netia na netia antuka kutse ni chinungulo kutyo mumerone muwao netia kutyo mobuno ebitandebi ya bereve kumamo kutse na berenga bulanu buutiri ehendwe hiu kawabika niahiu omunga angakabi na malangere hika kukendera ya akakuheda wetu iya kuwa teacher. E nimero yetu eye telefon mukende ikasimu wabia nayo. Kunde abande wakanze ritu bulia benen. Oko telefon chero nechero wanganatu bere kirako. Kutse wamanza eria sukulu pitali wamabe heraki wanatu bere kirako silu banza. Nimero ya telefone tukakulisa 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 enimero eyo uhandike utu Dr. Muringa UNWN. Aba ndiba kuri tasyo. Nabu banayas. Unashi okomakoni. Obule mundu wakabina nashi obukoni uwa kuire. Nerio. Itwe banganga tukabi tunamusa sibilizi ya bandu. Tukababura tutino amakoni. Aba ndwe sabambalao ngesho njemba. Elibuwe tutitu ni kawaida njeni kuri tasyo ikachi makotsevo. Ni kawaida njeni kuri tasyo ikaru kakotsevo. Ni kawaida tu nje ni kure stoma, ni kawaida tu nje ni kure chikuba, uwabyuka buhutia. Naro chika chave loma utubo, basi kande chama ave loma. Kande chikendi vya chave holoku utubo, eru basi tuwe, ye. Yeah. Obukoni bukana tra umundu ya katambi, akali rundie dawa, obukoni. Mbeno abonari acha shi utayatro, omoberi yaka kuteka tabani, ama ndabukana wakiriba nikeri yoko njengo. Nubu utzerebu wabula. Tukanavura bandu, obukonibu wamakuwa katambi. Iwa bianga wama yu wandake, antukarerio obukonibu aye, wama bianga wabere yuwere romo mubere. Akuka katambi, akuwa nganaru ndirie kwe dawa. Kunde tuleba nene, itutukaru ndaye dawa, tu obukonibu wabi tutikatabani, narukala ngara mundu wata, ngasala naru ndie dawa. Kundiwa mkatambi, asa mduwa kabi uli mkoni. Kakatambi, akona naresha kulu mwiri, akala kakana vyanga kama vya kaki. Hey, kunde so mduwa kanalu wala, eribu tuwa matrashe umu mwiri, reru munaishi obukoningo kobu kana kolo mundu. Narukala ngera, namo ukaseba oko soko, kutu namo ukarema, namo ukahingirumu vile, tu mduwa kabi ave lwala. Nakaga laku kerita shai kurumu mubiri kakana vula. O, kakana vula, nesho frange she uchewitra kusho. Tutukwa na varavandu tino, wamaba na makuta kutse akakitu, akelikuta, omo kagala, e uchinauti ya kagala, tali ngekana ya, no kumakoni wawu, e unemukulisho kwa hendo heoma heoma, e yangabi hinemu kuka kiria kutse ukikuwa ticha, ukobuko nyobo ukwire. Abanduwa bakuri etasyon, antuka tunemu bawa ticha, na mo ikachi makotsebo, na mo ikaru kakotsebo, tunawiti edawa enemu stabilize etasyon yao, nerio, iwabia, iunuene, obore nga buba, iwabia nga wamalu omochi, omomutrema. Tunemu nzolo kist, aba utuluba nzolo miyom, na mo ingabia ni apandisit, abanduwa aba tunemu bahe dawa, kande inialama, utirelibu uti ama vipasyo kooperasyo kundi. Tukana urabandu tutino. Ereta mberu bukoni. Kutirela miu bukoni. Vuhuti isho nzira mbali mbali. Sibu ambutu. Omundu ate abi ya opere kwa mfano. Nerio isha angalami ye. Na yutu ikabi nzira. Yali isho dao isha anganai ya lamia. Obukoni obu mundu. Ata isha liyako loko chendo echo. Aba ndiba kuri esinizite. Omuma nindu wabiuka langaremu wa mala sabere ngabi pele pele. Kutsi nindu ya vika sesa, kutsuwa kwe homa, nari ya home yu, ya nari la maluba. Ukende yikasa,
kuno twabirelete pomadi kanusa e pomadi noini muatika yavan na bandoba nene yaba nimukolishayo shanga ku.

Tuliokochi nimba chomoto vute mbune beni sinangiverwa ereba he nimero yikuwaye nakande eri narikuwa ni Damiano Mapendo ka sereka masanduku iba wa serawe wapunde lilwe chitsuko lukanga na nimero ye eri nyikunja kokochi nimba chomoto vute mbune beni lwa kokatuka bwireki kambali kano etikaba nikokosa FM kuchokosa katre aho amabitutu mukuki oyo na nyinashe mkugi wako shari shataru kukushura diyo shabandu ba nene abri vya kahate za huka bisa mkua na momo utumimo studio moha no munye vyo mevikalu vyo unye shango kwa munu natukuwe mire ehe na ilo wa mabia ne teribu wa e walua tuku njako oko 09 97 06 08 eyo ye namba eyo mangani kunjako hasi muhande ke shonza kan shonza kan shikalushe na hiko mu radio mu hanomo wewo na ngala mba iyo riva omo yololo na wetro ye tata arsene kapisa ayo mavi ya vili buyande kende ke na erisi che kundu aba katwa aba verhitita heno baba Philip Makomer enzo kia kusaga na bro kulani rubu yirire okove ke yo ngwe byo amabye herera ko kochi mbache no bro bengaho o ne mwaminifu erthwa ba bere hitita heno kadiri tuendele yiriyo uisha ne yo usha bandu o kuitwe twa bere habwa enema no luko olo olwer tanda mulamuno na ribura bandu ba butahota tikale kina wanyitino Filipe misa menje nge omusange se bitseli bikale to musanga awo mukene kuti hibula ayo mukene ba uri kiba tubanzwa ne nyubo shinyo mukatu kwa mukuwa naya mukuwa naya etao ukamenye utino nandi mukania nandi mukania na rabandu baba na nyikwa mirengo ko mukuke monyesha ko banyikwa mireba ngana aba omundu akabinye na temire kundu niko lakini kunde avono ne lule mbule mwaka jengwa mbukololeme Naluri miololo kana nzeru wataru kana uwa njero machika cherevo habu hokovu no kutuwa buku vito kule vili nevi utesiko. Lwa mataruka kutitu mahavia akoche nimbache no ematoka eritu habola. Bas, ngayo usaha ke omobiharufu ne mulamba iramo nyire omozon de sande eye masereka. Precise momo er de sande eye yoba kaholamo ya chitsoku. Ngabu wakovu nyagasa na obu nyagasubu ngayo dengerishimu. Abanganga abokochela mero echo mwer de sande ye kitsoko kuma na abanyonyi abakahula mu technique de development rurale batedere abokozo de sande ye masereka ngoko banemo yinyigana bakatimba timba huku na huku huku na huku bako ushabandukela mundu yo muluga yewe okobunyagasa obunyagasa haso obunyagasa obukwamene na obukoni botsebo kandi obove obukoni bo mutafu sana obo babiri mbembetia obo babiri ambahula mavya swa mu huku na huku na mabesenge bye bwange wetu no mochagala no mabende byaso batunga omundu akabia atorno cha ichinywa ebola ne babandu ba mu wangalo lakini okumbuke hati abandu kandi ko bana mu buhabu ko bunu na bandu ba yara kweshokekete na bandu ba yara kwechi ne shunyekiririo baka wambweno arenga mbeno ne rungu ne chinechi keba ngata keribuwa ngoko munganga ane mutufundisha omunganga ane munya tobwera waziwazi atino batunga obukoni obwa mahamba huluambo bwashire sebuli kochi sibuli kwirindie vicha sebuli kwere tunungula mehore nari tobunguraho biringa biso biso amasuba mutungana uwa mwabu mwabu masanduku kunde mbere uhole ukata tukawa vya mkoni kwanza ngari inya munga ngenya ka inya ka wa hotu wa atuno bukunyo wa masa sivu liko hivu liko londo ngata ulo mundu malondo kunda hania mbandu uwa utembeno yono wa mundu kushini sanamu ya mundu hania mundu inya vya nyini chitutu inya vya kabisa pomba lakini kili wa yale vya ini tono vidi ngari atuno bukunyo wa sivu liko londo sebole ko na mundu kundi bo sebole ko munganga sebole ko mope sebole ko sikofu obukonyo sebole ko papa we Roma obukonyo sebole ko colonel wa zalendo kutse bu colonel wa FRDC obukoni munye sebole ko mpilote wa risu obukoni munye sebole ko omubuyirire omubakarismatike no musabiri omwiso omubavelite kutse oba omubadorka
ebyo kalunya bwabi wazi wazi nabyo na ingabo anza omati ono ngo kobotedere banamo ikasa ko nabandi abarele kominotero mwe descende yetungata partage omati ono wabandi babiketu nabo bangatuka ebyo wakuwo ebelengererwa ebyo munganga akatuwera kandi nabine bindu byolo byolo byolo batayiyo batayi tukaita lukiro komya tinyolo myolo nali obuhaka haka botu katoka obuhaka haka obo erpenepene okasunga bandu babirilagala babirilagala busana no buhaka haka nibo abitinga shima aiteder wewe twe mo zone de santé masereka ko mano munganga we masereka namo yinyigana anamubya tubura tino rino nabino ko bekenda beke na mwashinje ko busafi bo munne mukola na ngendera ngeria ngura je ama brigade wo busati precisément ba kuwa ruje na ba rasta fari abo mobya swabye wetu aba kaluba yenda katutana munye ko bakayere byambo.

0: Mwase muheke. Mwase muheke okuchi okorongo. Tuambiane. Nye bote mnayua hizi masiku zenye tukwamu. Ni masiku za hatari. Inaomba tununue rongo ya kupope mumanyumba. Hile himuistike. Badi. Mwase tuipope. Heka shatula tada na bola. Heabe luma uwe bola. Neru kandeka ya koloma. Mwase tutahe kukurungu enu. Tupope. Ama nyumba huku wetu. Abibi. Losio. Ni mauta. Awe reha kaba. Handi kire kwa te abibi. Ni losio he. Ama miligrame uwe tunauta kuhuwa mauta. Nero inyomu karanguri nyobo oshi. Nyomu lienda pendrambe. Itu tuliapo tembo. Aba ndababere menya. Iwe suru wa menya. Iwe uta wa menya. Woma vi wamore ngiono. Owo mwana wenyu. Owo mwana wabulume. Asa uwe reho wetru. Awa katu bachinaba. Asa uwe reho wetru. Oku alimantasyo. Alimantasyo. Eji kaba ni kumwevi ningulo. Nimero 14. Ni deporte na matela kabina na hihia. Uwe lisi yoka lune wati tu. Na yokaya ole raho na yona yuli ho wewe weli sona wo mwawo na mabara mucha muna mukanganisha ku munanyikwa mire ju 5 ju ya 5 ngiso mama message nabe wanzana bakangania amabuku no munzera tukata kingiro mabara bya karase kumbe tunamulana mabuku bero bire kuhikuhia mabuku akandi iko ku alimandasyo kandi tukendi uliyo mubeya eyuwena kundi tukawe tikaye peple. Tukawa tika ya bakongomani ama buku na vebao venomo nzera vikendi hika. Ngaba kanganisa yeke, tuchena uti okuchi okufarine. Ngalu hali ya depo, mkata rekwa mamusha kolo. Na yu kaya holokumena, kaba kanganisha, na yu akabu yebiashi. Yoyo.
1: Mamusha kolo, nga uka hula wemonde.
2: Nga hula wemu kaendo kabosho.
1: Kaino kabosho kasira no hohaye haure hanu
2: aho ni ranu ngasiba wakinaba ko depo ya kinaba
1: wo mabura bandu utich
2: na mabura bandu tibase bauli ko matela dodoma original lala salama
1: amatela uwene
2: auwene wene
1: abandu bana mushende farine ngano bora
2: farine ba virshe ndayo kutsebutsebu ya biri hika kabisha ya na mushendayo
1: wo mabura utich ya na muta abate bamenya hanu
2: abate bamenya hanu ni tibase bashe uli ko rine
1: nechindichame
2: ya birihika
1: kwatishira kune chindichi
2: ngano bora ya birihika
1: nechindichi kwatishira choko
2: epamber sana ya birihika
1: ya biryasa
2: ya biryasa karan saka treve
1: abantu banamushagule
2: banamushagula
1: bomuwanya
2: okay
1: sawa
2: kabisa
1: bo uyichoto mulaye wa hiyo kuba tena penga
2: aba tena penga bas even rube netta ya wene iria hese
1: depo mukanda
2: kenda ke
1: ndiye no mona depo kabisa na malangira mulene ra ha ka moya pokera emyati ni wene ku tulise maye tu ya chena bae
2: emyati wene kabisa
1: sawa
2: kusha
1: kuluka bo shukura mucha mamae
2: ama bio wa
1: mutsunge mu pokera na bakiria mu namusekera abo
2: na mutsunga ndakenda
1: masekera bakiria ba kasema ba ngoza ndakenda kera runde mama malangira ma situ tuwete police wene
2: nga
1: na kontone ni yene yetu
2: ni
1: Masimeng. Sawa. Namalaba.
2: Okay.
0: Mwama vio wamusha kuluka bosho. Aka watinu engano bora yineho. Epamberse. Yama bitishe vihika. Mwase murangure. Mwase muende muye ulaye. Ogo shi yuna mungulie pamberse. Ogo shi yuna murangure roho wetu hawa katsu bachinaba. Washinja. Kutu naendele ya tutia. Kunituka watika yichi. Mamilie watu lemo. Inyomu na muheke engano bora. Inyomu na muheke skala. Inyomu na muheke epamberse. Mamilove. Epamberse. Best star. Lakini ebojuru ichineho. Eye ver. Epamberse ebojuru. Wama sabwa. Erisha uolera hawa chenaba. Musha kulu Nikola. Okujibatiro kweyo. Kule wahe. Na makwa ewo mahandeka o mahandeka tindi ko nakufuata niko hapa Beni niko nafuata radio moto hapa Matonge tutafika mu ile duka tutafika me piaka ishakuwa hapa Beni pole pole pole pole tunalangire volo volo lono luki ukasa nalo ukabye umabiwe tichabandu lono luki ukasa nalo tutu kepokeralo wase ono mahandrika bo hata kwanza na mahindi nimero 09 93 04 15 91 09 93 04 15 91 ono mahandrikatia ma message ya deja mabia manene jambo gra nime hey atinimu huko mahano jambo gra nipe kumahano hapa ni Enoki. Enoki kuti ebuhinge yo kuti Enoki kasishe yo na makura muchache leta leta oyo kakanganisaye kwana nyikwa mire tuti wase urangure ku nishukwana ule mikati yaho engano boro yika kukotika yu umukati nendezi yuene o ndia mahanda kati mweshimiwa merci merci bale benye biko kudepova na tupoke yaka muzuri sana ule muze mwenye tumefata ni muze wetu na mudada iko kudepo na mugarso na mwingine mugarso na mwingine niti i na ikuni neshivone itia avone bandu vasa vasa sivalisa mba ya hetrego bana utemebere yuene nge mushakulu chinaba haumana omwewe nabande bali kuduka ono mahandu kati ati radio isha sema bie niko nakufata apa Lubero Kashima antuka papa i mafuta yenyu metaya glodi ni poudre glodi ni pudre yuene ni pudre wa mabe hakabahyo buri mundu ushini tia kakeba donge he ipudre ehitolere na barunga boshi ehitolere na bandu boshi okumundu boshi obutekerere kumbe na hakaba na ihira kwa ipudre ehira hakahito kumubere escala iko originale sana benye biko na uza escala merci ile njo mafuta ya kweli escala ya murefu Skala ya mufupi ile kwa mafute original. Afrocar iko mafuta. Inaenda kamukichwa wala kumwili. Ile haina problemi hata kidogo. Inaomba sisi wote tununue Afrocar. Afrocar iko mafuta original. Bakurangura bitu bakuenda Mambasa. Bakwenda Kasende, bakwenda Lubiriha, bakwenda Mangurujipa Kandine, bakwenda Bachondo, bakwenda Baborose, Babikuku, Kasongwere kule Mamageria. Twa masabwere ya urahaye, aho wachenaba mwaviningulo, tuhe kiokuchi, oko vendwe berho. Ehe pomade heke, kakaya katiakage uke kuhika yoko, omusho nzwere. Akabeye ningaluwao, kama habibi andreke. Akabeye kama biwana ngababwera. Mwase mureto lufranga, owa mafrare telu, owa dolari ya retelu. Mure uutio kusengi mili dolar. Mure uutio kusengi sa dolar. Mure uutio kusengante dolar. Mure uutio kusenge dolar. Asa uura hawa katu wachinawa. Neruwende uya ulaye. Kundi ya vendo, ebya tukareta, epupilashi ya veri anzavi. Nerukumbe siwasha rekabando waka ulaye ya vendo, ebi tatuare remevere ya avu. Kundi babirebegire hii utanga hula heno. Vesteline, griseline karote. E griseline karote no, ukaha kabahyo. Ukaha kabahi wood. Ukomabi kalahari abandu wabakana baka usako batiriso. Abandu wabaka kukebera. Dongi wabiri enzishamo. Kayeni, hiwene kusebwe e griseline heno. Omu uluwe biondongare heno. Omu uluwe mbeho. Tuhakabi kui griseline heno. Ayi nama fumbroma nama tashe bokoma mama yowa murate atita hi uta hi wabaruka hulukura diyo hi singa ula hi okutsebutsebwa ho waye egriseline karote ikino wakatsuba kinaba omwave ningulo ewuka ula yebia ule mu commerce ule mu stocker ule mu ambil obuno mundo muri chingarewe ahuka ulira ya kumbe se yabulaho hali omusha kuluwa lukengerwa sinanga ni muramucha. Kuna malangirana lienyirondaye. Yomusha kuluwe tuwe Mario. mushakulowa bwana ndeke musanganya bwana ndeke oyone mwame umwame we mario e groupema ene no mushoshi musheferie bash nayo anakwemira chihenda ngabunde banya butohe amushakulowa tru aneyo yo bwana ndeke efuru efuru turangure twase ahokatso bakena owoshiwoshiyu na muulia eduka yiwe yefuru twoma bilobye hiwuta hepomade twoma bilobye hiwuta kayo mushonzore na rusha tendera setia washinja mushakolo chinaba washinja na uwa mabya na mahuri kuti nayi ngande shawoleraho nayi omunja ngashawoleraho akatsuba chinaba ngaba hindi nimero ni 09 90 97 37 08 09 90 97 37 08 Oundi abarinya handikrende eshonza kanone nene sinanzira ngabye modeni yenyu ono mahandikati abari handikati ati ile matela badi badepita baezi tuzia kwazo tuzitie mu mamitualite inyoba depite oyune mwa mahaweri weti chabando yuwe nzire na shalaba eba muhe merenge abu kahula umoburoro awule edodoma e original awule ramatela yu wabando ama mwayene aneho tutiwa ama teluka kisaye kuwo iwe ne wenene dawa ukawa muwanga wetiri ukure nzala wamabikisho kumatela watu kawula yalia edodoma sulisha kitandio mwaya ukaboke unendeke wamabi ulukukendi kwe chiringa chiseshi tunawuti chinababrele tamatela awakaluna waticha omobere wawo ukungozi so wangasha ya harangora gabu ndikatsu bachinaba omukomera sawe butembo sinanganza abantu batano nite iko kumusha kulo chinaba sinanganza batano na yini nashi mumuyiwa butembo siwanganza abantu batano na iwute nyikako ni nashi mumuyiwa butembo siwanganze sho radio itano wute iko ku radio moto butembo beni eye kasero kuchitwa kuchena kambali eye kawiro kusade no kusakata onda mabenya handikirate batukopeshe siye bagalimu batkuye na tuandika ebyo ngandi falo enimero yawo yomubiro yetu kundi na ingana bya muhani neri twahorekererana enimero yawo eno ihorere kwa 33 lakini sutura bwango kasara haye mezo ya chinaba ni kwabie tuko na uzia na mandazi niko dada Rachele, merci na kweli ndaze tuko naitia na inje na mikati ya biebie yenye tuko natengeneza mu azame ngano bora. Merci. Siye bama alimentation tushapenda pamberse original ya papa chinaba iko na leta mumugini ya bo tembo. Niti asand. Engulu yo mubuya yikayenda na narere. Engulu twala mugendi. Ono mabebi watinwe pamberse kabisa nebebo ya besa. Uambie bafanya kazi ya chinaba. Bakuwe na kuwa suple jituko na yalamo. Aha, eruba mabiyo wa. Banuwire, bakuwe na kuwe supe. Na eruba sase, ayuka handike mubike, amabe handike luwelu, angana handike etroa, moe. Nerune sendi kashi. Karibo wase, suushe kwa po vayecho, sichi wote lu banzalu nene, ila tu wa masabwa, erisha wadaroho wakatsu bachinaba, umuave ningulo, nimero 14. Mesi, mweshimiwa, ndafika, ndakuya nunua skala ile yanga kaba na izoe ya kwangu yangu isha niko apa chambowo chambowo musienene, chambowo, chambowo, chambowo. Ni chambowo. Rute musienene. Nga shima obule mundu woshi. Yunamu horekerera na yunamu handeka. Nijita shima na yene lubanza na yena makosa. Obuta shima ni lolo. Omundu wakili ya kashima. Na ukasha minye webe shara ngororo wetu. Omundu wabe ngororo mwa webi mulishiria kwe safra. Seng safra. Owe hakiri kana tayet. Wamu wani. E wamu wani ya nechendo chenene. Nechendo chenene bana betu. E wamu wani ya. E wamu wani ya. Ha. Aha. Wandoba kawa katsangu momiyazi. E wamu wani kare kewa wambu yone uti hakiri. Amura. Ah. Mutasha mohana karia. Muna babu ira nete. Omuyiwe botembo. Ni vile komersial. Lakini hania vandro. Aba tashu muyono. Akana vya kaya wole wa namu muhumbe wa namu muhumbe. Kwishi tuwewe tuwe tuneyo. Ituwewe tuwe tuneyo. Etu na uti okomatela. Ah, badi. Muti yuka sheshababu rani ndikwe. Indi nivanzire. Nirimonorable wenyu. Nirimonorable wenyu. Chikara kena kusha kwe. Enakuwere, enakuwera. Na batekinisibu wambuye kumbira yonoraro yike numuchuna na yukata kulaka wese atokirio wa muna ulikirire kageni washinja make washinja mama belangirinyo kunga shimabo kundibana mukolo mubiri busireri ihania cyo nikitsumbi cyenyu nyobalume baberi aho kageni hawo mana George Makeo ono mahandre katya. Siye batu ya kasinde, bakwe na tuachabi ya kasinde. Ehe, ayona yu ni raporo, ngane tuwarayo mshakulu, chinawa. Hauma, nago mwewe. Omunda mahandrika, izi siku pasi hali nakatala, jutuko na lamukia mwereyo. Amutuna bano kubiala, amutuna bano kubiala. Tunabe kubiala, nedesefe, kita tunawute kuyoko mwachinawa. Eji kayo kubiala, eji rengeno, rebera sindi kutelevizyo. Netuna mabihiro kubiala. Tunakuto kuyo shia hiyo. Tunakuto kuyo shia hiyo. Nerumase morangure. Mwende muya ulaye. Na bera babuera. Ala over. Afrokare. Ichineho. Nitierungu ikapo pemistike. Mase mwule kuhio. Tutibito kuchi. Okumistike. Na kapuru tutibito kuko. Komo manyumba uko wetu. Badi. Badi. Numero ni 0993-0415-90. Ma message wa yana mungira. 0993-0415-90. Niko na kufata. Niko na kufata juu ya tano uko mtu yangu. Merci. Niko na kufata uko mtu yangu. Merci. Bala kinshote wanga wane. Niashigwe na yakutibwe. Na inashigwe kutibu. Suwa nganza bandu batanuja nyikaku. Merci sana. Me inaomba. Inaomba mkwe na kudepo, kudepo, kweli makarto zikwayo, mkwe na fungula mutie na kanini kama siye bachini. Uleweyo muduka, tukweli tuwa bomarero muduka, eruna mabiku subiria. Sehari wahese, sehari na wandata, ito bushitule ngerene. Wamabijeri olofranga lwa ukashayendra, ukashayendra kuskala yenu, ukashayendra kupamberse yenu. Tamimu yengabia bibule besatu. Ebya uli arangura no mutima mwoma ukayawulia no mungu akalu na bwira mubyo byabikana byiri 10 byabikana byiri 10 ngababura konde nabanzire ngababura konde nabatsemere eri sabar yaye inga bwanete tuende tuya wulira hawa mushakulu katsuba kinaba ukawanzere hike butembo wa mabye uli aba musoko ebo omugram soko nene aba musoko nene haba na mwasa. Na po mabibu tichaba mamabe potembo. Aba kalumu vile shangu tenda miri sheti mba dibo okumaduka kweri. Nyeba astokere vushiba mosoko. Merci, merci. Aba kasirumu vitayi. Merci, merci. Marino ruende yo. Bana mboka nye chondro. Merci, merci. Aha. Iyo shondambisha mahwe. Muna wire. Aba kende runga. Naba kende ya ula matela. Tu ya ula matela. Tute kwa hawa katsu bachinaba. Gandibu anete ni kalambu wa misisa Timote. Bas. Ayuka hekere mezo ya chenava. Yechinyo. Njini rimuko seye. ngapokererebyo niri mukoseye wemezo kandi ngatumeka kandi sindi mwibi ne safra yaunge kuhayo yeme yeme bana kageni na George Makeu babo baba kareka omulenge na bahikako ngeri bundi okorinarise neria mwala neria mutima mubuyirire tushendelere kwa makapibili seketu wako fungulo volime fungulako bye
3: ahomu wa huluko mapirate wa mamatela kwa ulenga kuhaji.